0: ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: bas kodi ga ma utu same ga ma ta tin tin na
1: ta tin tin na ta kar tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta kar tin na
0: ta tin tin na